Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Jama'ana, a wancan wanda aka kafa a watan Agusta na da nufin ƙarfafa ƙarfin kare kai da kuma ikon daƙile barazana tare. Ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta ce za a iya tura sojoji da kayan aikin soja cikin gaggawa zuwa Saudiya a ƙarƙashin wannan tsari. Kazalika, ƙasashen uku sun yi allawadai da yunƙurin kai hari kan biranen Makka da Madina masu tsarki tare da sake jaddada ƙudurinsu na kare Saudiya da wuraren ibada na Musulunci. Ana sa ran gwamnatin Turkiya za ta gabatar da yarjejeniyar tsaro da ta kulla da Saudiya da Pakistan ga Majalisar Dokoki nan ba da jimawa ba, matakin da zai fara tsarin amincewa da yarjejeniyar wanda zai iya buɗe ƙofa ga yiwuwar tura sojojin Turkiya. An gudanar da wannan taron ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun sabbin hare-haren 'yan tawayen Houthi kan Saudiya, tare da tsanantar faɗa tsakanin 'yan tawayen Houthi na Yemen da sojojin gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita. Fadar White House ta buƙaci ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta shirya hanyoyin kai hare-haren sojoji kan Iran da za a iya aiwatarwa da su kafin zaben tsakiyar wa'adin Amurka da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba, kamar yadda kafafen yaɗa labaran Amurka suka rawaito. Wani rahoton da mujallar The Atlantic ta wallafa ya ce har yanzu ana tattaunawa a cikin gwamnati kan girman hare-haren wuraren da za a kai wa hari da kuma waɗanda za a ba da amincewar ƙarshe kan yiwuwar kai hare-haren. Rahoton ya ce wasu daga cikin mashawartan shugaban ƙasar na ganin cewa zai fi dacewa a jira bayan zaben tsakiyar wa'adin kafin a kai hare-haren domin kaucewa yiwuwar tashin farashin man fetur a cikin ƙasar. Da yake mayar da martani kan rahotanni, wani jami'in Pentagon ya ce aikin ma'aikatar shine samar da hanyoyin ɗaukar matakan soja tare da gabatar da su ga shugaban ƙasa. Sai dai jami'in bai tabbatar ba kuma bai musanta cewa ana gudanar da irin wannan takamaiman shirin ba. Netanyahu ya sauya yadda ya gabatar da bayanan sirri da gargaɗin tsaro da ya samu kafin harin watan Oktoba shekarar 2023, inda ya cire muhimman bayanai tare da sauya yanayin wasu bayanai domin sake fasalta matsayin da yake ciki kafin fara yakin, a cewar wani babban bincike. Jaridar Yedioth Ahronoth da kafarta ta yanar gizo ta Ynet ne suka gudanar da binciken, inda suka kwatanta wani kundin bayanai mai shafuka 55 da Netanyahu ya fitar a watan Fabrairu da ainihin bayanan tarurrukan gwamnati, rubuce-rubucen zaman majalisu da kuma shaidun da jami'an gwamnati suka bayar. Binciken ya gano cewa an cire wasu bayanai cikin tsari tare da sauya kalmomi da jimloli, musamman bayanan da suka shafi gargaɗin gaggawa da jami'an leƙen asiri suka bayar a watannin da suka gabaci harin da aka kai a kan iyaka. Ƙungiyar Hamas ta yi watsi da ikirarin sojojin Isra'ila cewa ana amfani da asibitin Kamal Adwan da ke arewacin Gaza wajen ayyukan soja. Tana mai bayyana zargin a matsayin ƙarya da kuma marar tushe bayan wani hari da ya yi sanadin mutuwa a kusa da cibiyar lafiya. Sojojin Isra'ila sun ce wasu Falastinawa biyu sun fito daga asibitin Kamal Adwan, kuma ɗaya daga cikinsu ya dasa wani abin fashewa da ake zargin an fito da shi daga cikin harabar asibitin kafin a kai masa hari ta sama tare da kashe su. Sai dai sojojin Isra'ila ba su gabatar da wata hujja da za ta tabbatar da ikirarin cewa an ajiye abubuwan fashewa a cikin asibitin ko kuma an fitar da su daga cikinsa ba. Shugaban asusun bada lamuni na duniya IMF Kristalina Georgieva ta yi gargaɗin cewa tattalin arzikin duniya na fuskantar matsalar raguwar samar da makamashi, a lokaci guda kuma ƙarin buƙatar makamashi sakamakon haɓakar amfani da ƙirƙirarriyar basira. Georgieva ta ce saurin bunƙasar ƙirƙirarriyar basira, ci gaba da tsadar makamashi da kuma hauhawar bashin gwamnatoci zuwa matakan da ba a taɓa gani ba na daga cikin manyan matsalolin da ke matsawa tattalin arzikin duniya lamba. Ta ce yayin da waɗannan matsaloli ke takurawa samar da makamashi, cibiyoyin sarrafa bayanai na ƙirƙirarriyar basira kuma suna ƙara buƙatar wutar lantarki, lamarin da ke jan tattalin arzikin duniya zuwa ɓangarori daban-daban. Georgieva ta ce bashin gwamnatoci a duniya na kan haura kashi 100 na jimillar tattalin arzikin duniya, matakin da zai kai shi zuwa mafi girman matsayi tun bayan ƙarshen yaƙin duniya na biyu.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Hukumar kula da yanayi ta duniya WMO ta yi gargaɗin cewa lamarin El Nino na iya haifar da ƙaruwar zafin ruwan saman tekun Pacific zuwa matakin da ba a taɓa gani irinsa ba, lamarin da zai ƙara haɗarin fuskantar tsananin zafi, fari da ambaliyar ruwa a sassan duniya daban-daban. A cikin sabon rahotonta na yanayi na duniya, hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa akwai yiwuwar kusan kashi 100 na ci gaba da kasancewar El Nino har zuwa watan Fabrairun 2027.

0: inda ake sa ran lamarin zai kai kololuwarsa a kusa da watan Disamba. Sakatare janar na WMO Celeste Saulo ta bayyana cewa El Nino ya riga ya kafu sosai kuma yana ƙara ƙarfi cikin sauri, tare da yin gargaɗin cewa lamarin na iya zama ɗaya daga cikin mafi tsanani da aka taɓa gani tun shekarar 1950. A tsakanin watan Oktoba da Disamba ana hasashen matsakaicin zafin ruwan saman tekun Pacific da ke tsakiyar da gabashin yankin da ke kusa da mashigin Equator zai kasance kusan digiri Celsius 3.7 sama da yadda aka saba. Hukumar ta ce idan hakan ya faru zai zama matakin zafi mafi girma da aka taɓa rubutawa tun bayan fara tattara bayanan yanayin zafi. Matsayin da ya gabata mafi girma ya kasance tsakanin watan Nuwamba shekarar 2015 da Janairun 2016, lokacin da zafin ruwan ya kai digirin Celsius 2.6 sama da yadda aka saba. Hukumar kula da yanayi ta duniya ta ce yayin da El Nino zai haifar da yanayin zafi sama da matsakaici a yawancin sassan duniya, zai kuma sauya tsarin ruwan sama sosai. Ana sa ran samun ruwan sama fiye da yadda aka saba a yankunan ƙahon Afirka, wasu sassan Afirka ta tsakiya da gabashin Afirka, arewacin yankin Larabawa, wasu sassan arewacin Amurka da kuma yankunan kudu maso gabashin Amurka ta kudu. Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarun operation haɗin kai sun daƙile wani hari da 'yan ta'addan da ISH suka kai ta fuskoki daban-daban a Kukawa, jihar Borno, inda suka kashe sama da 'yan ta'adda 25 tare da ƙwato makamai da alburusai. Rundunar ta ce 'yan ta'addan sun kai hari da adadi mai yawa kan dakarun bataliyar sojojin musamman ta 101 daga ɓangarori hudu daban-daban. Sai dai sojojin sun mayar da martani mai ƙarfi ta hanyar amfani da ƙarfin makamai, dabarun yaƙi da ingantaccen haɗin gwiwa a fagen daka. Rundunar ta ce wasu jajirtattun sojoji sun rasa rayukansu yayin arangamar. A cikin wata sanarwa, rundunar ta ce dakarun tare da tallafin rundunar sojojin sama sun fatattaki 'yan ta'adda inda suka kashe da dama tare da tilastawa waɗanda suka tsira tserewa cikin ruɗani. Sanarwar ta ce binciken farko ya nuna cewa an kashe sama da 'yan ta'adda 25 yayin da aka gano gawarwaki 14 zuwa yanzu. A yanzu ci gaba da binciken yankin, sojojin sun kwato tarin makamai da alburusai ciki har da bindigogin AK-47 guda 6. Rundunar ta ce ana ci gaba da binciken yankin domin kwato wasu ƙarin makamai, bibiyar 'yan ta'adda da suka tsere da kuma hana su sake haɗuwa. Rundunar sojojin Najeriya ta miƙa ta'aziyarta ga iyalan sojojin da suka rasa rayukansu, tare da bayyana cewa jarumtakarsu, sadaukarwarsu da kishin aikinsu za su ci gaba da zama abin tunawa a tarihin hidimarsu ga ƙasa. Rundunar ta ce fatattakar harin ya nuna shirin yaƙi, juriya da ƙwarewar dakarun sojojin Najeriya a fagen yaƙi na arewa maso gabas. Ta ƙara da cewa hakan ya kuma nuna ƙara inganta haɗin gwiwar sojojin sama da na ƙasa da kuma ayyukan haɗin gwiwa wajen daƙile ayyukan 'yan ta'adda da hana su 'yancin gudanar da ayyukansu. Rundunar ta sake jaddada ƙudurinta na ci gaba da matsa lamba kan 'yan ta'adda da sauran masu aikata laifuka. Ta ce dakarunta za su ci gaba da gudanar da sintiri mai ƙarfi, ayyukan leƙen asiri da kuma hare-haren haɗin gwiwa tare da sauran rundunonin tsaro domin tarwatsa hanyoyin sadarwar 'yan ta'adda tare da al'umma da kuma tabbatar da tsaron ƙasa. An ceto mutane 20 da ke shirin shiga shirin yi wa ƙasa hidima na NYSC waɗanda aka sace yayin da suke tafiya daga jihar Oyo zuwa sansanin horaswa da ke jihar Abia. An sako su ne kwanaki 7 bayan an yi garkuwa da su a kan hanyar Owerri zuwa Onitsha a yankin Umahia na jihar Imo. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Anit Inedo ya tabbatar da ceto mutanen a wata sanarwa da ya fitar ranar Laraba. Yana mai cewa an kai su asibiti domin a duba lafiyarsu tare da basu kulawar da ta dace. Rahotanni sun ce rundunar haɗin gwiwa ta 'yan sanda, sojoji, hukumar tsaro ta DSS da sauran jami'an tsaro ne suka ceto mutanen. An ceto su da misalin ƙarfe 4:28 na yammacin Laraba a ƙauyen Omakohiya Ubi da ke jihar Imo bayan ci gaba da aikin nema da ceto da jami'an tsaro suka gudanar tare. Har yanzu babu rahoton kama waɗanda suka aikata garkuwar kuma suna ci gaba da gudun hijira. 'Yan sandan sun ceto mutane 20 da ke shirin shiga NYSC waɗanda aka sace a jihar Imo ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 2026 an ceto. A ƙarshe, gwamnatin Burkina Faso ta ce tana sake fasalin darussan tarihin labarin ƙasa da kuma ilimin zamantakewa da ɗan ƙasa a sabuwar shekarar karatu da nufin kawar da tsarin mulkin mallaka a cikin abubuwan da ake koyar da ɗalibai. Ministan ilimi mai zurfi Maomi Zongrana ya bayyana hakan ne a wani taron gwamnati inda ya ce sun yanke shawarar sake duba tsarin karatu, cire kalmomin da ke nuna su tamkar yara ko dabbobi tare da ƙara surori da ke inganta ƙimomin al'ummarsu. ya koka da cewa idan aka bude littafin karatunsu ana nuna su ne kawai a matsayin abubuwan da ake sarrafawa. Ya ce ba a taba jaddada nasarorin da suka samu ba, a maimakon haka an fi mayar da hankali kan rashin nasarorinsu da kuma abubuwan da ke dauka a matsayin munayen halaye. Burkina Faso ta kasance karkashin mulkin mallakar Faransa har zuwa shekarar 1960. Sai dai wani malamin tarihi da labarin kasa a babban birnin kasar Adugogo ya ce har yanzu ba a sake sabunta littafin karatun makaranta ba, amma ma'aikatar ta raba wani dan littafi ga malamai wanda ke bayyana kalmomin da ya kamata su guje wa amfani da su da kuma surorin da ya kamata a cire ko kuma a ƙara. Malamin ya ce daga yanzu ba za su ƙara kiran mutanen da suka zo mamaye ƙasar su a matsayin masu bincike ko masu gano sabbin ƙasashe ba, sai dai a kira su da masu mamaya. Ya kuma ce za su dawo da martabar mayakan Afrika da suka yi tsayin daka wajen yaƙi da mamayar Turawa, waɗanda tsofaffin littattafan karatu suka nuna su a matsayin azzalumai ko kuma baragurbin mutane.
1: Mashahuran kayayyakin yankunan Turkiyya.

0: Barkanku da dawowa shirinmu na mashahuran kayakin yankunan Turki. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu yi magana ne kan tayil ɗin Iznik. Gundumar Iznik na Bursa ɗaya daga cikin biranen tarihi na Turki. Ta yi suna wajen samar da tayil, wanda ake la'akari da a matsayin kayakin yumbu masu daraja. An haɗa tayil ɗin Iznik a cikin kayakin rijista na Turki a shekarar 2004 a kan aikace-aikacen gundumar Iznik. Baya ga dutsen quartz, ana amfani da yashi, yumbu, da silikon wajen samar da haɗin tayil ɗin. Akwai matakai da yawa a cikin samar da fale-falen tayil ɗin. Ana farawa da ƙirƙirar zanen tayil ɗin, sai a ci gaba da zuba haɗin a cikin abin mulmula tayil ɗin na katako, da ƙarshe a bar shi ya bushe. A yi zane-zane a kansa, a shafa masa abin da ke sa shi haske, sai a saka masa wuta. Kowane mataki na samar da tayil ɗin na buƙatar aiki da yawa da ƙwarewa. Tayil ɗin Iznik wani babban fasaha ne a cikin tarihin kayakin yumbu na Turki. Ana saka yumbun da ake samarwa a wuta mai digiri 1300 a ƙasar China a digiri 900 kawai a Iznik. Tare da jan hankali da ingancinsa, tayil ɗin Iznik ya fara jawo hankalin iyalai masu hannu da shuni a daular Usmaniya. Daga baya kuma aka fitar da su zuwa ƙasashen Turai tare da tasirin baƙi da ke ziyartar ƙasar. Tayil ɗin Iznik da ake amfani da akan bangon gine-gine, musamman masallatai, ana kuma amfani da su wajen samar da kayayyaki kamar faranti, tukwane, da tulu. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokaci kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya.
1: Mashahuran kayayyakin yankunan Turkiyya.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.